0: nwa mfa amaghị na unyo ibe dawa inya kaadị
1: mma inya bi mọ na eno kre
0: na ekọ ba na sanzu na ni otu no hundi adwana ebre no na enti ho na so oni hia mpa epe esu ya dian wo no de ku wo ya ni sa unyo ibe ba be da ho no ebe din ama no se ni pa be din
1: ya
0: ebe ti mi atan no ahwe ni
1: ye
0: enti ebe sere se ye ni san hyehye no so
1: okay
0: ni na ya ho bambo
1: mm
0: na san ni pa bo no fo be frem
1: yeah na
0: mo kan

0: wanante sa at long last in femi nu nan waba me yia manu oba ya dia dia wuye nim jimo janu kwa on san hu ni bi mo baba na ni mo jawe adan ya ya ka cho ni sey wadru bi oba bi e be den
1: e beti mi
0: ana ne no e na me kan bi mo mututu sa na mo ni bi e bi femi sa sey so ma kwa san ya ba o mo no a chire ye no bi bi ato atwa I'm paying for the one I'm moving. You have a toy. So I do better.
1: Atrema.
0: Atrema.
1: Simple.

0: kwade na twem
1: ah
0: odi abra na yen screening hu se se se benye hormone test yen pamfa hanye kakra kakra ne kwo ngo nyina
1: se ambia na wasori api
0: enti e be sreti fo ukwa ya sabi ami be show mbe je mi hu yade ochi ani wi a
1: awoko
0: enya na akoba.

0: yentimra
1: ye we o kwai fast by action yentim fa yentim chimra se dwani se de se bi o ye chi an kwankure bia na e wo se wutu sa na mo na sa kwan na fast so awoye na se wonam sa kwan to wa fa kwan foforo so na

Bishop ne se so na ne ba se e malaria nko a mo wa no e na ba ne pedua ni mu a na wa dia ga na bodas no onu ma be bua na tu ma ye ni hospital bi a e wo be bia e range of e bibi ga ma la se si anu ya ya e wa ho ba shop e ne pharmacy shop tu ko ra ha ne

0: so mo bububum
1: ah
0: na me bi se ane bo na ne bo da form now so essence is can you vote now no say ade now vote ofo e dare do chem bi era
1: e wi ase nye de o
0: e wi ase de nye de
1: se se
0: mani atore nye ah bo me twi on papa afie me mo papa to nika shu o ye mi wa pin o eh asebo
1: wi ase nye de o
0: ni pa de asebo from one
1: sureti o
0: yeah mo se who is caso a say obi di sika etimi to obi asem
1: ah am for tons
0: dem asem ha who is caso who su yes rongo obi a oni sika bi ona ma eh na I style
1: oh
0: he ne sika ni
1: ah eh oh ni
0: adam fo
1: ye ni oni adam
0: na wo kofa adam fo ni sika fo na ya na mo kura hia dom so kwa yi asese
1: na ni pa di na chicho
0: awrade asima si na ba yo asima si na wa huja nduma yi na ne kon ho bam na ye to 5 city go form wonso so bi ya wonya 5 city bi sho boto
1: kwa chia wose mi kodi na chi
0: wonya pia ye ni ti
1: ska no baby obi o se nyina e boy modin
0: na ska

Tá na rimiyo no ewo. Ye section a abedi gana ha no. Sa nom ni ade ade. Ne hene ne ni

0: ya ade ne wankasa no wonhu ba biade ne wona wonfiri ho na okofiri ba bibi a
1: wayira
0: opa ye den
1: wayira
0: wayira kwan wayira kwan enti we die ya se di otwasa no aya no ninse na chi achia wa wuji na chi na ohun se sa wo otwa na achia enti se na nkyire mu ya si abo die ninse se ba na no bibi ba bibi a obehu ba be odi be firi
2: bemane ni ada
0: ho ai ne ni ada ho because ese
1: ohunye but because ahini no ayi transitional
0: and it is only this
1: what as enti